0: payakta masik yana pawanko tahamal perkaita. Imaraiko taita selso tapukuni. Manatah pitapas wajaran cisco. Aini tah nis papai niwa. Mana haikah pas kongkai mancho. Aini taka. Aini nis pangkai peka reksiko. Ai malayak tapekan ninku kuya payasinya. Waike masin ciskuna. Asya ningga peka ninku.
1: Amita kota bakansi.
0: Aini ka kang ya kang kinoka, no kang kani kang ninantan. Ya panchis mi ho ay yuya kanchis. Kunan punche y noka ya napaseiki, pakari kang ya napawanki. Sichus kang alin kanki chayka, no kapas alin mi kasa. Chay natatak niyaw paruna ko na peru suyo pitiaran ko. Kikilan tatak sa pangka wamani ko na pipas, kiti ko na pipas, suyo ko na pipas, ima tiaran ko. Sichus ima sa sachakuipas, yaktapi kanchayka. Yaktarunaka, manan suyan tapukuitarachu. Imainan noka kasak nispa. Manan, aswampas ninkun. Imainatan noka, yanapaiman, ainiman, koiman, ima, yakparunakunaman. Kunan punchaikunaka, aininakuita, konkashanchismi. Nokanchismi, manna konkananchischo, ainita. Manan sapayanchischo, kaipachapi.